0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula konstruksyon hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

Yan po, awit ng tagumpay. Okay, the time is 17 past 7. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, 3ZZZ, ang ating programang Pinoy Gising Na. At kayo naman, hi, good morning, Jen. Nakita ko yan. At good morning naman kay Katia. Hello, my love. Thank you so much yung nakaano ngayon. Pareho tayong pagod, ha? Late tayo kagabi. Pero ano, fight pa rin tayo. Are you guys going to, ano, punta ba kayo sa Federation Square mamaya? Mag-umpisa exactly yung, ano, to be there before 9 at ang flag ceremony sa exactly 9. Okay, so, mag-news muna tayo. Okay, so, okay. O, mag-news muna tayo. At, ano yung kumuna dito? Na, sana ito yung news nating background. Okay.

NPC, kinondina pahayag ni Marcoleta na bayaran ang media. Maring kinondina ng National Press Club ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa Senado na nagbigay ng impresyon na ang mga mamahayag ay bayaran. Ayon kay NPC President Leonel Boying Abasola, ang ganitong malawak at walang batayang akusasyon ay nakasasakit sa profesyon at nagpapahina sa mahalagang papel ng malaya at responsableng mamamahayag sa demokrasya. Giit niya, libong-libong mamamahayag ang araw-araw na nagsasakripisyo upang maghatid ng tama at makabuluhang impormasyon. Kadalasan ay nalalagay pa sa panganib ang kanilang kaligtasan. Pre-trial conference sa VP Sara impeachment sa Hunyo 18 na. Itinagda na ang Senate Impeachment Court ang pre-trial conference sa impeachment sa case laban kay Vice President Sara Duterte sa Hunyo 18 para sa pagpipresenta ng mga ebidensya at mga testigo at makabilang partido. Maaring personal na dumalo o sa pamamagitan ng kanilang mga legal counsels na inaasahang tutugunan ang mga issue sa pre-trial kabilang ang mga pagmamarka ng mga dokumento, pagtukoy sa mga testigo at pagtatakda ng mga petsa para sa paglilitis, presentasyon ng ebidensya at iba pa para sa patas at masusing paglilitis. Sinsimulaan naman ang trial proper sa Hulyo 6, 2026. Korteng hinarang $100,000 visa fee ni Trump. Hinarang ni Federal Judge Leo Sorokinsa ng United States ang planong magpataw ni US Presidente Donald Trump ng $100,000 bayad sa mga employer na naghahain ng aplikasyon para sa H-1B visa, mga dayuhang highly skilled worker, dahil maituturing na itong buwis at tanging kongreso lamang ang may kapangyarihang magpataw nito. Inanunsyo ni Trump ang bagong polisiya noong Setyembre kung saan iginiit niyang inaabuso ang H-1B visa program upang mapalitan ang mga manggagawang Amerikano ng mas murang dayuhang empleyado. Samantala, sinabi ng negosyante si Elon Musk na kailangan pa rin ng Amerika ang mga dayuhang eksperto upang mapunan ang kakulangan ng mga manggagawa sa sektor ng teknolohiya. Sa kabilang dako, pinayuhan ng administrasyon ni US President Donald Trump ang mga bansang Europeo na higpitan ang travel restrictions para sa mga biyaherong mula sa mga bansang apektado ng Ebola sa Afrika. Maaaring umanong mapiktuhan ang biyahe sa pagitan ng Europa at Amerika kung hindi kikilos ang mga bansang Europeo. Pangulong Marcos, 100 million pesos pundo sa mga nasalanta ng magnitude 7.8 lindol. Naglaan ang pamalaan ng 100 million pesos mula sa Local Government Support Fund, LGSF, para sa pagpapatayo ng General Santos City Hall na nawasak ng magnitude 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Nilinaw naman ng Pangulo na bukod pa ito sa pundo para sa pagpapagawa ng mga nasirang gusali sa Sarangani at South Cotabato. Nagkaloob din siya ng tig 50,000 pesos na ayuda para sa mga pamilyang namatayan. Sinabi pa ni Marcos na para sa mga 4,000 mga manggagawang nawalaan ng hanap buhay dahil sa kalamidad ay tatanggap ang mga ito ng tig 5,000 pesos sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations.
Sa kabilang dako, maaaring umabot ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Edukasyon Secretary Sunny Agara, ang Agara base sa nakalap ng Department of Education, umapit sa 1,129 schools sa Mindanao kung saan 150 classrooms ang totally damaged. Suspendido ang klase sa tinatayang 8,000 eskwelahan dahil patuloy na ginagawa ng local government units ang safety inspections. So yun po ang ating balita. Thanks to Mr. Jeng Sosa who prepare our weekly news for our Radio Filipino. At ako po si Liz Honey ang nag-deliver ko sa ating news. At the time is 7:24 at magano po tayo. Ay, kumusta naman? Marong Alicia is watching Mondarin. Good morning po. I hope you're having a good day. At if hindi po nyo, pagmalapit lang po kayo sa city, we have a flag ceremony mamaya. So be there before 9 at ang flag ceremony will be 9 o'clock. Okay, so ito muna, magano muna tayo ng another song for you guys. Kasi ang Independence Day, 128 Independence Day. So ang music po natin is regarding about independence, regarding about like pag disa magkaisa. Magano po tayo? Sorry po. Okay, so ito po ang ating inuhin. Hindi po nag-alok. Okay, ang ano po natin. Okay.